0: Mulembo mkulu wabungwela amanyi nziko muno la oyemiemi wapempazima ya nchigawo cha tete kukhala tcheru ndi kulimbana ndi mafuta amene akuoneka. Sidali ya Shauki kwati azimayi nkofunika kuti avale zilimbe pa ntchito kuti akwanise kukhala odzidalira okha pa chuma komanso kukhazikitsa mabungwe awo achikumu. Mulembi wankulu wa bungwe la OMM wasimbanso za kulimbana ndi nkhani yolowetsana mbanja asanakhwime, khanza mbanja ndi zoyipa zina zimene zidzetsa mavuto pa moyo wa amayi komanso wa banja awo. Sidali ya Shauki walankhula izi lachiwiri lapitali kumfula nkhungu likulu la boma la Makanga pamene amayendera azimayi omwe anatenga ndalama yakatapira ku boma kuti adzutse ntchito zawo zachitukuko. Mulembi wa bungwe la OMM mdziko muno wati thumba lachitukuko la Fidel lili ndi cholinga kudzutsanso azimayiwa pa ntchito zawo za chuma.
1: Então o apelo que nós fazemos é que organizemos mais, desenhemos programas.
0: Pempo lomwe tingapereke ndida kuti tiyeni tikonze makulu ena, tikhazikitse madongosolo ena kuti tione kuti tingapange bwanji pa ntchito zina zomwenso tingagwire kuti tipeze bwino mabanja mwathu, tigule zimene tifuna komanso tipite kukaenda kuti tikuuze minda yathu kuti tigwire ntchito ndi ena ambiri mwakuti tikupempha motero.
1: Mashamba, para podermos ter mais pessoas a trabalhar conosco, então fazemos este apelo.
0: Ndipo Maria de Fatima, mtsogoleri wa gulu losungitsana ndrama kayakuti popansa ya 3 Fevereiro kumfula nkhungu, wati ndi zomwe apeza akukwanisa kuthandiza mabanja awo komanso kuchita zina.
2: Konsigimu chachidara familia, konsigimu chifase pekeni chinegosi.
0: Tikukwanisa kusamala mabanja athu, kuchita timageni ting'ono, kugula zipangizo za ulimi, kuphatikizapo fetereza. Udindo wathu waukulu ife monga azimayi ndi wogonjetsa umphawi.
2: Kontra pobreza.
0: Ali mchigawo cha tete mulembi wa mkulu wa bungwe la OMM Sidali ya Shauki anayenderanso boma la Ngoni akomwe anasongana ndi atsogolera a bungwe lake komanso ena. Tinalonjeza kuti nkhani yathu yakulu ikhalatu ntchito yomwe mayinzathu akugwira padowa makamaka pophika chakudya ndi kumagulitsa nkumapeza ndrama mpaka zomangira nyumba ziwiri zitatu. Titamvatu masheza amene nachita ndi mayi ameneyo.
3: Dzina anga ndine Matanda Osman Zaina.
0: Aha, muli pano pabodzi na linya feria dzikufamba da.
3: Ine ndipakhala pano pa doa. Ndipapanga na goso yophika kumida.
0: Zvikufamba?
3: Tofamba tepo pang'ono.
0: Mbaphikira yani?
3: Ndipaphikira makilienti otsika kumboyo, ena kuchoka Malawi, ena otsika kumboyo kuenda Malawi, ena kutoka ku Malawi kubwera Mozambique.
0: Pachita kobidi zingasi pansiku. Mungairewo?
3: Pansiku ndipata kugulisa 3,000, pansiku ndipata kugulisa 4, pansiku ndipata kugulisa 5. Malingana na tsiku aje ya ifamba bwino.
0: Ntsiku itimene magulitsa ndalama zambiri.
3: Tsiku la komboyo nchitatu.
0: Nchitatu ndi chisanunso.
3: Chishanu imakhala bero chepa.
0: Chifukwa.
3: Anthu amabwera pomwe chepa koma la chitatu ndimene amachuluka anthu.
0: Chifukwa chechiyani?
3: Siti kuziwa.
0: La chitatu imafika masana, imafika usiku.
3: Imafika usiku koma anthu amayamba ena kudya la chiwiri. La chitatu ndimene anthu amadya ambiri okwerudikira komboyo inopita uku, inopita uku.
0: Na tsiku limene ili kumakhala zopita konsekonse.
3: Kumakhala kupita konsekonse, kumakhala movimento.
0: Ndimene machita ndithu. Ndi ndalama imene inu mukuchitira chiyani?
3: Basi ndimatha kumangira nyumba zanga.
0: Mwamanga nyumba zingati?
3: Zitatu.
0: Mwamangira kuti?
3: Mkono polisi. Mudo wa momuno.
0: Mundo wa momuno. Nyumba zonse zino munthu mmodzi mungazikhale bwanji, mwamanga zitatu.
3: Ndifuna ndike mwaluge.
0: Muyike anthu alendi.
3: Koma ndalama zikundivuta. Zikuvuta. Ndifuna zinthu zambiri koma kuti ndalama zikumabwera mocheba.
0: Zikubwera mocheba zimene mukupangazi. Mukufuna ndalama zambiri.
3: Ndikufuna ndalama inde kuti ndipange chitukuko choine. Ndafuna ndalama zaboma senapasude nawo tamanidwa.
0: Akumana nifo ya jiani.
3: Ah, sendo kuziwa boma.
0: Ah.
3: Kumatinale mba nao nditu.
0: Munale mba zonse.
3: Munale mba zonse. Mdu uje ni ukarawa banko nade ngansu. Bei ni zose ndi nazo. Kumenesi na basibe nao. Najo sidwa gali ntaruga kari zina langa.
0: Ah.
3: Sendo zore zina karabanji.
0: Mwena akusungira ni chakashini.
3: Chakashini oso sana nditane nungo mfandu huri alimbe, alimbe sagali.
0: Nde inumufuna ndila mabumzibe zaka aletu.
3: Ya, ndama sisi magwa na mtu. Zofu na kujita zima kala zambi.
0: Mzodi mutani. Muli ndiwa nangona angono ngati?
3: Nanga ndia kulakulu mamuna sondi hibe ndine kazi.
0: Nanga ndila mazuzano kamu zodi muzitani.
3: Ndiwa nge jituko janga vase wakumu.
0: Shia inunoka.
3: Aha.
0: Pasa na abwere nkani mene yako.
3: Ndiwa mtu pankazi ama ndisidira mzime ndu kujita.
0: Ama kusidira anitu. Mkuposina samuna enati. Mungaje seso na muna.
3: Nduwaje saswa.
0: Di mana wani? Ndiyo. Iwa wasa alibe banja.
3: Alibe banja.
0: Alibe banja.
3: Banja
0: lidata.
3: Banja lidata.
0: Banja lidata. Mugwasunga benyuyo.
3: Aya makala oka.
0: Aha. Nangamwadi mugwajezi. Chakuja chokacho.
3: Uja Uja mina ujera vanu antro ndi joncho.
0: Oji ama gula nsima kwa
3: hii. Mbwela antu kuzagula azibambu wa munu ama mbwela. Ina uruga, ina uroa.
0: Mbale mchita zingati.
3: Mbanga se basi.
0: Se. Kuma ima enda.
3: Ima enda kwa munu.
0: Inu mapika shani makamaka?
3: Mapika nkuku, nsomba, makala ninya mambuzi.
0: Inu mazigula kuti?
3: Ima gula mmerikatu.
0: Mmerikatu umu. Ndezi mtuzikuenda nditu mmerikatu mmazibeza zonse.
3: Mmazibeza jimbamba, masamba. Zima
0: nisema. Aha. Simu digirai kutika bena mudumizeshi na shage kutete kutia
3: ya mudumizeshi. Kutete nima rumiza matika ya webe.
0: Oh, mmabereka so matika ya webe.
3: Matika ya webe mundi komboi.
0: Kukana kutuka mbale.
3: Ya, kasi ya nuhopita jama funika mkuhika ngatika webe kajiri komboi.
0: Oh. Kukana kutanga zabi ni mbali zani. Basi nchimene shima chokera kutete. Zose mungula pa mpani.
3: Zose ni mungula pa mpani.
0: Sana.

Timotokozo mberi otilia bendito bodiba zira program mene ndito ya mai ndi mai mzake unja kukuzizira ukungu.

Tatokoza kuti muli pamene pakumvetsa Radio Mozambique imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete ngati pali pene pake pali kuyika ndi pepese kuti pepani. Nthawi ise muna ndine FM Teardown ndipo Joaquin Kazepa ndi amene aongolera chiliyonse kuntchiniyi kutionaninso Mulungu akalola ndapita.

0: Pemenin chan de chan temre shtu thri zanu guri bo sira ba ri zan den khan indi zon je zra bo nyen bo ru zo ka zo ka ru ze ji won ze ji won ze ji won di de ma zoni kan ga ti ba su ri we o ulin ji won di pemenin ai ai we ta tie o
1: ta tie o ai we
0: ai we ta tu pemenin chi ai we chi
1: se do ko fu ra zo
0: ka ai ta ji we chi Kuma mwene magabu ondi maboro mwanva maboro mwugudubu ziga. Ai, chi, iwe. Ziri goro, ziri goro. Teona ni teona. Antu hakutema ngichana. Kena kukuzeri chana.